adang si masam jemera yimbur ta udne migyuti mar teshi yana ta yakan si yakte bulkoti yimbur nyangan na si ejig da hago koti o shira chungyu chwede la tezum zamya sabe kalti tezum zamni ji sibo shokbur chebal gyuni shira rigbu namda di monona utomni tonda ji kodi yugji lelem de monong gyuni shira chungyu chwede la chodo Kalti tizun zam yi siba shokbo chebar gyur, nye tongba nye nyo tu iti ni nao me na sam ya semne nga chikbe thol alam di chikbe shoka kowa ti shong tenu yine ye tizun mo todi iti inu nam me na na, iti mo todi inu me na sam mo di raite yu yine ye siba yina da kamzun korwa nye nga kol su yuk sibi cawa tangze marikbo shi chik alam di da nga tang bena shokbo rin yina da nga tang gol tem di nao yina itne je bam ngang buru ya iti bam di tongo yina gol chita Kala kala di shonte gibi itmo to ti siba korwak tanzi marikbosi damni wuchi niji tor halam ti da shikte gibi runi ta tomani payu ya sumu nom da tomani la tani na sherab chuna puwar gibi tomani to daga tor samlong korya ko matsusu ina niji sherab mununang puyu nyanga ino tomani nyambo da zika munu diga samtong langai choma le jumre ye monomur ejita kyawa ngachi ye monom tharbani thamji khemba ye monom ye itindiya ge yu nyanga nom ije de tomani tonda lokwa yim ka je khap che wa ye tomani tonda lokyo de ga ge dum ta nga dang si tong su gu su da di ro ba ji nga dang me long go tong ngo to ti ji mi ji shin de o do nom mur ye kho nai de ka je khap chu wa da ran si ni du ba sam tong lang ge dum i jak bo da i de ma ji gi che dam je ran si ni du bi tong ba phang bi nyam sha yi si gi yu ya de ka o ji da Duma ji yarab du chewa di yinu, jika nyung ton daga yimburu ni duma jeba, gyudan kengi du jeba ma yimba, sangye si lobur du juye nyungu minu, ijik da ngobe neluk toma meba ne nau, ijik ngoto di, ta ngata hako yung ton da je, jik utta sangye si tongma nyi kwar jiwa ya sungdu muru ni, jomdende ji ka zeba rabjor ni, ta jomdende se marade, ka sungu muru ni, rabjor ni, di ji nyamdo sem ni, rabjor ta ut, Kedin disha is Samukordo. Rigi buam, Rigi bumo, Kangla la hiki, Tong sumge, Tong chimbe, Jidin ye kam di, Rimbuji nadun ye rabdo kangwa chidi, Jimbajina, Rigi buam, Rigi bumo, De, Shidele, Sonam ye pumu mando, Ki yamam ye da, Diwayme, Ta rishi, Rabjoroni, Ta isem negatik, Ta samu tongo yina, Chikaya isam negati roguni, Pena, Rigi bu, Imeda, Rigi bu nyabudanga dang. Sangye koban tabjuk sangye ri nekan ko buza rigi bomo sangye ri nekan ko bomo ta ngada simje yongzo si sangye ri ji nombu sangye yu nombu sangye ri mono na ngada sangye ki tundaka kalayana mayana sangye koban tabjuk monombu sangye ri ji nombu tenya ngada kamdewara shibi nyingbu nyeda ngada simne je sangye koban tabjuk jikta nyuba kangbo di nombu ije da nombu rigi buam rigi bomo Kang lala si kita rigi bumbu kadin di ini. Tong sum je tong cimbi jadi ni kam ni. Tapi tong sum je tong cimbi jadi kam. Tong sum ni apa dah? Tong tangpo je tong cipu ni di nombor. Tong ni apa je tong barmi jadi ni dom kam ni. Tong sum apa? Tong sum je tong cimbu ni dom. Ya bu tong sum je tong cimbi jadi ni kam ni. Tong sum apa je korja? Jadi ni kam di ribu je nadi ni rabu kang orang jadi. Na tong sun ji tong chi bu ji grang ge ya dang di no mu it da grang su yin na dang ju su go mi ji le zi ga mu no mu gang je da ne mi ju jia tim di ma xi tu mu ya bu da ji di ni kham di ri mu ji na du ni ra bu gang wo ji di ri mu ji na du ni me da ri mu chi ri da ma je na yu da ju ri da mu di da um ding da ri mu chi ser di mu yin ga je da um ding ku ri mu chi ri na ga ni si xie tu pu ni la da ga je i na ga ni si Si tong sun ji tong qin bu sa ji ungo do di gang bu dem gang wa la ji di dem ba chu ru suo ya e jik da sem jin nyam thang bu na shi jin bu ji na sem jin kyam duk na shi jik mar e jik se ni ngui da yu da chu ru mu di la so ba da ga je jin bu di mar bi su yi na ri gi bu am ri gi bu mu di shi de le suo nam ji pung bu mang du jie dam ni ungo do di jin bu di tong wo yi na e jik da suo nam ni na da suo nam pak du me ba di ne me gyo suo nam mang ti kye de yo ma de ni Ime da suna maamti tabyo matab suna maamti sakteyo matayi maangdo kye nyamam ni. Yorti da suna mneme gyudi reyum samduwa nyam da. Nyam nyao ji samungi me da. Da rabjor si me rabjor gi solba. Chomden de maanglak sonya. Uta mneme gyudi suna mtemdi sayumuri.

shedun le rima jangung ani gun pak umje ani thudin chejang si christo no konjo jejen ningnyung nik choga sanangbor hangenang uchit muduya nogornop shedun le rima sanangsa hangena utambuche akashoni tawang teshnup tikmon pak le rim banang chajang dus uch akashoni tawang imbor hangye samujuk pulerim hindi ga singir chujenis che chujenis ngin kamleng che injiga singir akashoni dilli ge rileya sanangsa